Yohane ensempa itira yedu imu yedu no na yegira atweresem no so na yedi enkomo kakra mesre wo se we yino ewo wa na yehwe onyanko.

0: Abusia fa waso femina and a story no yamfan tu wenim. And a story nin ya story a ewapi nemum aba woman no ena mepese oma wajene baso pa. Ye wea ye bibi a phone line sene tu mamu wafrena. De wafa free story numbia no ba na ne yache. Abusia and a story nene sing. Wura bia wane ninu yanom ko enwura mu se omukoyi ewo ye kwesi boni fe na hani no ena poa wo musi kwa so koye ampa nyame ya dom omudu nwura mu ho no omunya ewo ni bi eyi fefefe ena omboa ni nyina no edigu bottom ena abrante e baako eka se obesoa nokra ne se ne mu odupa na so decide se wono a besoa ewo no omunam kwa mu omoba fie no eya na ninu ya number kwa kaso mame nji ukakrai wabre osi o dabi memrei bato hwa abrante na nim na hwa ne kon na hwa se de oya bibia di adanse se abrante no ne kon mu bu wobre enso osi o mi oke enko na wa finish sa utum se ne ho kire no bato osi obesoa kakran kakra kakran kakra kakran kakra kakra na ba kwetwene ni ew o maye mmoa kakra osi o mi okay menka asema bre yankọ odi saa utum sa brantie yi bre eno mayi awaso yi emuye du but osi chinchina wo munya no wono abeso de bedufi afa de omutwa omoni no na omunua yi aka chi kakra ne nantie ne kura ye slow wontumi ntu ne nan ye en nante ye ma woni nnua no nyina ankomom enom se dabi e wose ye gye wo ade na wo pese wo ha wo sa ye no nenam ye nyina na de ye dia ye nyina na ya ba nwuram na ya be pe wo yi na ye de ko ye kwa ya kwa koton kakra be firi mu ababia ye nyina e be che ye boa waso a wose dabi bibia kire se wabre onante e kura sesa hwe wani bibia kye se ade na eso no modu ye boa osi dabi ade na haw osi dabi meswa ne sa ena bre enu medu fie abusia omu bedu fie a akwa no na ewu no sa na de ama wose wo ma obi a nye no nso ani nyina ne se ewo no na enyu no a ebi nam ne nsa ho a otafre wo mu ba nyina no de eso ne wo ne nsa ho no won pese obi a benya biedi ti won nko a no otafre otafre ade ite ne depa so ne kom subu won no so so mo bia so so bi eno eso no eno otafre ba eno otafre ba ye nyi wa osi da bi won medu fi akwai na ne kom bu a wo wi ntina o sentempa na no wo mo rashe no e de ne ko ayare sabia na wo mo hwe no wo mo busa ne se adan a osi wo na nya bibia na na ofili ewo no na ewo ne yede no msi ah na ewo ne yeda eye yede a yeduru fie a yebetimi ache upa wo nton de na wakwa akodi ofie adan na opese chinchina udibi wakwa mu na still na okom bua na ebu eno okache ni nuanom se an se yebefie na mocha e se ne by we no de mimi tafre no enka de mbeche no hunti eda eduru fie a se de ebeka na na ebeche nti no de memetafre no na se ni manya na mo no mse oh ye fi se nka ye nua no aye nyina ye nam se nua no odokwan so kru ye mu ni ye nam na chese wo dwene wo yefu no na mo nwene wa pom de ho wo dwene de ebekọ wo yem de ebefa minim dedede na akogu yem wo dwene no ho ba de aye wo kon na enei wo kon ebu no eno de wo nwene ho afi akwa ineti wona nima twasi no abusia wasoa ewo na firi enwura mu ode abedu fie watafre ewo no saa wono nko awo ne nuanom bia nya bia nkan hwe watafre ade abedu fie bedu fie a ene na abo ne yade abusia se ode ba yasetena mu awo enipa bebre wa brabo yi mu a wom te sa brantia na oso ewo yi adie na awoye no wo pira ba de sense adododo e wo hunti no wo so obewu a onwu so obegea mu amani nua bi nsusu a benefit ne de o se ani obekura mu amani nsa agene na ne obewu a ohu saa na nipa bebre akoye wo wiase ade no wa me o odidi awie wa me baso obeyi ni se firi aduane num na de ogina ho a woni di ya na befa no no so akodi bi no wo so obedi ayare adwuma no wanya bi a wo ye nyame aye na dom wo konanim e wo so move another step na nko bi foforo so beto aso wo babio wo no o se da bi so obi beba beto aso de o tena ho awu jeniye ababa wayi ompe no unye wadwene se obeware no wo akoma mu unim se wo no sister no ompe no but wagina bo so be ma bi aba aba wa ne life mu a wo ne be ma ne be kwa mana ko but unim pa se wo mfa no nkosi ba bia wo be jinjinjinyi na bai wayi ajine jina baba wayi a fe be du ba bia wo nya kunu biem no na ka jan se mini wogai so bai wayi e woni pa bebre mu e wo wiase waye no ho kononngo kaya won soa but won mo bi sun soa ene ebesi wa sei ya ma obibi ya ma aduane ade no onko a ontumi ni wadi ebi aka ade di aka wa unim se eh ade e chiso ebesei ba se wo de be ma obi ama na di no aka thank you no wo de beto ama na se ade e chia no de akogu bolam e wo no e wo munyina ade a se kwa mi na eso a se kwasi na eso a se kofi na eso a ni nyina ne se be du fi no ma che o se da bi wonu nko a be so aden a e won na eso ne woni nsa no wonu nko a pese o enjoy wonu nko a pese o tafre e won na eso ne woni nsa so no ene so o be so ama ne kon bete o be so ama ne kom be bukura na o be so a se ni nuanu be so bi na e won no be so ne wo mo nsa so no mo so tafre kakra no ene wonu nko a be so a na ne o be wu a ohu abusia story edie na wa fafri mu kakai relate story ni to wabrabo to u community area wo mantem wo officer wo adwuma wo mu na busa wo se edie na wo betumi ne ya che wo story mu die na wunim a wo betumi edie atoto story ho eno na mebusa wo this is one of the shortest stories ah me dear man but emu dopa 0302-243529. Baby, I will be afraid. Na yentie wo, e wo story ho. Aba ben, ene wo tumi afa firi mu. Wo de toto ya dada setena ho a, edien ene wa peki wo saa story we mu. Mami ntie wo. 0302-243529. Me pacho, mami ntie wo nka, na yanko. Ababia wafa no oba na one yache. Hello, good afternoon.
1: Afternoon.
0: One wa form do do mente unka kasa de mami.
1: Pacho yo. Pacho mi won ya masia free money se. Ese se ye na ye ye pesa min kuminya.
0: Udin de mi.
1: Ya frame Agnes.
0: Nyami shira wati agi. Wadi mfie se yin.
1: Pacho mi wa 12 years.
0: Nyami shira, uni minyasa wajuni mbude wade ma wisdom bibri, wati?
1: Pacho yo.
0: Amen. Oso bra, 0302-243-529. 12-year-old girl. Ose, eni kwa se, oye pese minkuminya ewe wiyase. Men, nyene onkuwa unhu. Jwena fufroso hon, wati? Na onkuwa udia. Sebi, uko jao naya, onkuwa na bejao naye. Onkuwa udi. Na eka uye fura. Unkwa na beti peino. Good afternoon. Okay. 0302-243-529. Ma yintiu. Ewa story hon. Hello. Okay. 0302-243-529. Minim de mami mbo lai ba kuna sun kawon. 0302-243-547. Nimi yenu biyabe tu miya try. 0302-243-547. Nimi yenu biyabe free biyabe tu miyabe fao. Good afternoon.
2: Good afternoon, Nana Romeo.
0: Me pacho udin.
2: Ya femi James, ya kwa mi prefin sa om.
0: Ye tiyo.
2: Yo, ye lasi. Awe futo odi ama yen. Asem na wakano. ɛne wo kwan no we deɛ ɛkɔma yɛ nyinaa baasetire yɛn politician ɛkɔma yɛ politician sɛ sometimes ɔmo saa yɛ pɛsɛnkunya sɛ sɛn sɛ ɔmo yi ɔmo kwan mo ho especially bi ɔmo wɔ opposition a na sɛ deɛ ɔwɔ abɛm no yɛ adwuma a ɛnyɛ ne pɛ nti yɛ nyinaa yɛasua deɛ
0: Hello. Sorry. Oko, onti bi anyina so anche kafra.
2: Yeah.
0: Okay, yo. Ya mishira so. 0302243529 0302243547. Ebi abefa bia no. Ye befa wo. Unye wure mu kwa de ye befa na ye no akasa. Anche. Ye de beba wiye. Enti no. Mamente unka. Etoda na lines na dia bo etoda so na we ne si. Enda nyina anse enti no. Ye be ne sai. Hello.
3: Hello.
0: Lai we omo fra kasa no fo mpa. Pacho udin de sen. Efia entio.
3: We akoma yini na. Wa wotwa, oswa umu obiri kwa. Abone yare.
0: Nyami shrawo. Lai we no fra na ne no fo mpa. Ye be manage ni sa. 0302243547 ye fa ba ko kan na emwa na ye de course na si na fe obi a peke de wa peke wom no de abone bra na ye ko yanim sa ene ye ye no hello
4: hello
0: bacho radio na be on
4: hello nana
0: ade na undum radio
4: hello hello
0: boss dum radio no ma me why
4: good afternoon
0: Afternoon. Radio bi ben wa manen ko for mame me pacho dede wo mpa. Eh ya mfa course ni sia eh. Emwa. Ya da mase. Ya da obi a o try so free bi ase. Your buy en so so anye ye da na se. Aba na wo mu na ne hia fanante fa bo bra. Wati. Ya mi shira.